fenge tu wana dani pukusi number ta kange tuwa number one ang number six chitane wendi yak 300,000 number one ang number three yanu mchiki iba rainda na tena magiago ni tuu kiki maginde taitab joba isahe tengaru ni tabi tu tab raini yeso ikba itiwa tab jehova pasta karo ibu atane nsahe ibu at family na nyun Isoy, buat ketisyon ni.

0: Gabata ta ko sheka sasam
1: gale benji nyororo ne
0: chai chai che ingele chai ge mache iti ko inga gatete
1: yes gale tu bata ndama
0: gale ko tam gazarta no ngai ti tara eta sabion ga gatete tit kabisa ko igu penji chai yani rutu line matinye katani ki mache so ingele penji ko chai yani ko rutu line matinye katet
1: matinye katet
0: ko rutu kitio sage chu no line matoka katet because ko et ko isto
1: Oh yes, kono ngegure benji.
0: Yes.
1: Oh gile ga benji juta.
0: Yes.
1: Oni mega sobelenga benji nyororo.
0: Le vibe tenga chingo.
1: Le vibe tenga chingo.
0: Ye guru champa.
1: Kagilen tulif sanda.
0: Ko mi gi mo tene ni champa wa ngonde. Magai nu chepa piko ki tene ngonde tuti ani ki tene mana. Ki exhausten.
1: Ki exhausten ga besa.
0: Ne dagi ga ta ko sabu champa be tu gani she ko tesa gani she ke.
1: Ki magat ki ga je an honorary degree.
0: Yes.
1: In university ziju muna ko tale na exemplary brother Bruce
0: yes.
1: ki am kabisa ngalega apu ya kiaga tukul niki maje
0: awo yuka se tenu wagi yitom ko fete na kwa irani
1: awo yuka mira
0: yuka se kabisa tenda na papchamba na kikitien yote 1970s koi nigasot paka sahi
1: nigasot le
0: yuka se ile tinye yaani tenda na no, mafete ni yuka se yikas nani stop
1: yes
0: kwa yuka mwoto ni
1: yes
0: yes
1: awo yuka kuna wana mairo kubchamba Go na Congo Gastian and you go
0: Yes.
1: I would just dig a shepherd to Laginia. I like to make sure rest continue resting in peace. To go get a cup of chigit and go net pig or net pig at the top.
0: Go on meet in a goal young, go get in and think at home with an electron magazine of one.
1: You know, I'm going to go to the middle of me, Magoso.
0: I'll give you a ten dosing, put in you get a scale.
1: No go to
0: I was selling the garan and I was selling there.
1: I don't go selling on any. I would tell my magazine, your mom in a baji.
0: Yes.
1: Rebe, ana wasir bigi bigi ni nan gogare ni gole banke number 18 ko so kabisa bamba mi ta shida ne agun gele ni ko taw ne hashtag tinga da so in pass na da maana ko misin ga sabta ga tukul lakini ne ba maana ga ni nagara ran bana bruce ni geri mi iska ne ni nyuna ni sijo ni gona mama ni gure na tuman agun gona ni agun na ba musare na ba gona mata mu sana sana agun gona ba yoni ga ni ni
0: yes
1: ni gure nguna ara mele uno ginya jeng ne nyuna ni nyi ba ga ni ya jeng ni nyuna te ne gure na journalist
0: yes
1: inyo
0: tinget
1: atinga da so yi e ga so ko ni ni ba ma ma gba ba da nyuna ya gure na ara ba no ko ga ni na gara ni jeng ni ge ma nya jeng ni to me ga so kuna le magure na jori me ga le magure na rumi
0: ala ga
1: ni na gara ngi ya magure ge
0: yes
1: agu ni ga so ge ma ji ni ke me ge jeng ga sa ta ga ni ri ka ni agu ngi ta ge si kuri ba to kuri ri ba to she kwa se be se tu na go ngu na go yir gwa gin irwaj mitir waitaban irwaj nagarara ni amu itunye generation so tungore na ko la ko ngule ho ka ma jago tagna irwaj ni tele haje garara kan o goji ngot ko yego irwaj ni ne sor mo ne sang bar tu ngot ko ke ha umu ti ko wa mag ma je ko ki iron go kwan ke was tina go is tina nge
0: ko ngala la chara
1: ni ngi dukana na garara ko oraran yes
0: ko len jo mi ko la na ke mo manot ke le ba ka family no go mo bai logo
1: u na ta
0: ye le family no mat mind do chinu
1: ye le ma mari ba logo ye le ngon ngam logo ko bi ko so gi ti ye le mind do chinu mi so uri ba kai nei ko uri ba kai nei ko ka sa bi ti jin ngulo mi ka nei le ga yu ji ta ji ta no yi we ko mi ti ma mi ti ma ka te ne ngale mambu she ki jen au mi to ku ki ga bi to ga na brus ke ti ku re pek le ba ki kergesa jogi yo jitane jago ma obviously gonge mbike jango ipin gonge ni tigala gole nyaba potum ji jiko man ji tiare mire to ago kida no age landa go go to boy shi kada age landa go kino ko kerga go takne sabit ko minte nga bile jike tu gal go kwira na batrik ma ga tini ga ta gai mi tu kuje ma ga ta yai go ji no gonge tema ji gintige ndo age big pass pass ki go ge menen ni to
0: haro mna na chabu
1: mna ta ago min bana plus mje go ndeman ki go ta stai be parisien ba biki kabisa nga ke barake ngori mwa ngilano ni ka
0: ba lakini ko gromi tse ne go ba muta mo ngole go gerchi tulo ga bebe yani ko ai ne ba chi ne tinya lawo ga besa mama ne tegi sawat ke la ganyo ko barake ko kenyu le ko nyorta chi age
1: ishi gori
0: yani ga ba ko nam chi age ne teri si ko ngeta ni ko gen ka teri ko bar ko kenyu
1: ishi gori chi magase
0: Iye ga ya it kabisa.
1: Iye college ni
0: matumbo. Kikano ibe tungo bar kyo ngalek chega nyor ngalek chegu chondi ge.
1: College ni bana Bruce kika sakit chonga lalage.
0: Yes.
1: Age le ni na age na mensono yago. Lakini ni kane pogoro msaiti koin katoko ne bak. Kane barisho ni ge barajito. Ingat, jaga itu.

0: thousand ko cheguk ako mitei bonus cheguk chutu nguni rasi meti nyo nebo conference kidogo anamjibi aeng angot ingen ile yutok mami kwepa kukaker kaine ngung akiwesiweke komakonin paraindo anyaro in chito nemitei chito nekure arwet ab uswet
1: achamegei
0: Ichamegei studio
1: Ongoi mising kora uten saen ike aten ketesiet iwe che ongoi nata. Nia ziru che nga wama zi zoman mwane nyan ni korindo eng neta.
0: Korindo eng neta? Korindo eng neta?
1: Iname nyan. Ya wai ifa diyan. Izo manji ne wan masyarakat tu laki tu ne wan luar cina yang kita sana buat aja kan.
0: Okay.
1: Nama kita itu kan baru sulit tu lanjut negara orang kita tarik TV. Ya of course secara langgan dia berkuat. Al masyarakat tu lalu sablang negara orang kita.
0: Kau kau missing arwah tabu sun menyu. Haiya. Kau pasai ti si cuma kita ngan magake mau surut no so mana gini. Kago ni nagine soman nagine ngena legeri ba soman ma somani si tene bu gui ne tindai kanam giburiye to jengnya to hanu som aya kago it kasat tanguni na me jage status per for as number 2 ame jago it ngi rabe nege agere tene gure jen kagi kaji 1000 rose kagi kaji 500 mariko kagi kaji 800 jitane gure wilson kagi kaji 500 jitane gure josfat kagi kaji 849 so bikyo jaga ko nyorchige aga lakke jang ke ma muji ta testa ma listino koi kabisa lakini ngi nguni bikyo ko nyorchige 100000 jitane tai ko jitane gure abraham a jitane ne bae ko jitane gure in ne gure nga kigure katarin piga ngi to kono to ngi to ngi balance agenda so ko sene nyune gi ne rube pas ame ja nyune laba tu jitage onge ba ko duge namba Rania tildati kitu nameje ke number 7 55000 je bakuku magoge utie ke bango ga ignani muradi akuku lazima tufanye hameja ko na nguna baranda ne bango ken ko ken ko ken ko ket 55000 namde ke jitul ko ket bailbu kono mangmut pingmut lakini bonus ko bajitu ko onge chak kisin ko itu laba 50 ke gare agebe kita ke kegaso ngoite ak 50 ke gare agago nok che balanji ka choba kisiyata onge lejinguno priority netai kikochin chito netai kikochin yu ko chito nekakonyo duket nekakitaune amanyor ki amu mite biik chemanyor bonus mara kenyoru kitongon rapinik chokilen taiweke tailia tailia okot ko mainyoru ki ko ngiwekse dukani ko inye neketaunenen kekonin bonus sikorube chito ake nekanyone sokoni chito nenyone sokoni akine kotindo boroindo kora nenyinet konyorchigei amu kenyo sokosoni nyu mamite kine terinenyo status 74 ash number 7 kakinam kei number 7 amecho aker biik eng olerwoito number 7 mami chi nekakoingen bwana status 74 ash number 7 kuku ngokiet nani amwaun ngokiet ro kotkomite kine makichundoi koni status 74 ash number 7 manyalu ingetu meingen dukani imagine mami chi nakochut akoi nguni oroni chito netai nekikure Josfat kakoingen ak 44 shilling iro Josfat college intrani komi 6500 chegu Josfat labato Josfat iweke harakaraka makakekuni chekibwanune inye labato statu 74 ash number 7 statu 74 ash number 7 ako imagine inguni Josfat kabaishie shilling tipte makayengitu ichekei so huko na nafasi mzuri ya kurudi hii tuka ni bei rahisi kutuko mi tuka ni rahisi asing tukulko nito hii geri kileni kwa kaya chiba 55,000 lapati nguni statu 74 ash number 7 statu 74 ash number 7 yeah iroa kasani niyo statu 74 ash number 7 statu 74 ash number 7 kaya kaskina kamwa chitu kuli chutu inyoru agile kero nye netia au garara netia ya mingi ndo se tupcho nyamdae takenge amecha nyunke mingi nyamdae takenge aginyo jitu kol sogo ibaru jamye nebo agorin rabinik status 74 ash number 7 tuende kazi

0: kole ga jam mai te le mago nyar kole kyang ga le ne kole ngun ang ti bunu gari che kole abu nu ba me kole ga go ni ba me da che ago magle ta ga ka biza ni ni ga ta chen ko ko no te ne ago ne kole ta ne go yi da ne go ma ti ne si gi go gi si chan ne gan git choge ile da ma ti ne si gi so ana gut kole ana gut te ben bi ga go ko ne tan we re tan kole chen ne le lu ma gi ro ti ga bo li ngo ngo le le ago le ana go ma ti ne si gi go ane manye sigi ga ko matinye ine chegitup che sogi yogi sichana nega nenga so ko le gige mengi she nyotan 9 years manga biju na ko le kama alamba re te no yan atis a tax of union kit yan ni kyagi ro le ga sto ange mami chi ni ko che nga no got ko lo go gi wa no weri nya no got ni ni ni yan ne ko na sabe sabe nyu na ga na te ga besa ago mai te gai kotake le ngalal ji na pujatan matin dog number is q ya lak to go number is big up ko kwa noton go le go kya mo ji jale ji matin ya sigi kwe matin ya ji tup che o go choro no q gigi tletie bedu no tan amuni che ga chemu go mwa ita go le amite no yan ko le gigi tletie tak choro no ki ga besa de big choro no ki ba wangi wan wangi wan so go le kya wa ga we nge go che ga no yan aga the stars of enyun hey fire kulo mang na le nene tsta nga oli no mangem bi chiboga go le nene tsta eno le omiten ki ma magana ngi kabisa bijuton gi nyalila bijuton kabisa pole sana nga nyalila tene lakini kulo go tinda bi tu nene di baga kulo mai to tagase na le nene ga tsta lakini go tinda bi tu ore taga tu no na na le mi gi ne go tsta nga kolle ko mago yawa ka ma wendi ka besa ga sab chige ke chugo tan kolangune atndai lagok somo golle gin ge wendi ge usie ki magtndai lagok eto ta genga kolle gin ndai lagok somo gungune mangge ne go tigi ki mangano ta tie met lagok iyo ile injiri na jore na wede tano ama bago sab chige ke chige tan biga ko kwet go golle uyu madinda je dubja these an oven oyo gisi chinege ne go nyuan kigo gili age nyakwala mbarete ngokwane kimengisi akpiga apko kwet komnye gi bai bai ngomine ona chama tukul ke bagenge lagen wape
1: nganya siri
2: ne tomagai imwachinichi
1: siri ne tomagai imwachinichi
2: siri ne tomagai imwachinichi
0: yes siri not ne tomagai imwachinichi hey kala weri we yani we mamio tagenga ngi gerna gole ago sarwan emana ngi makin weri go somanet ki makin weri go testak sabet ko mnye bwana ko so amane so wole metai sugul sinye kese itinye ne kala go faita nan chitul kabisa sister e kyug e brata e kyug sigi kyug ei abule ani shek para we koi bwane o koi bwane o ara kita ada tutana jita da gore jituna lamba gar fans kita da tile ticket nai le tagi ma chebi gang jal jinge ku ku jamba 55000 ma gana la kalya ne sjon ma gare bi jal ku ku jo star 274 ash lagini bonge gara ne nata ne gele jonathan ne jonathan bonge zi number 372 agere gel jige so star 272 star 274 ash agete tile ticket nata mit number 4 number 7 ne star 274 ash tile ticket number 7 anya tawne nga hi rom gasi dma Pila tela lagi nyuta yu. Nyuta yu.
3: Masa pila tela nyuta yu. Eje wei. Eje kongwe rap lagat. Kongwe kasta kyo kwa lenji. Nenu wakia maga nga nsi. Nuko kutapu watengu nongiri wacho. Wangil tu lo tapa otengwenyo. Oite nangu wano utepe. Mungite li lingaturu wano murin. Otabo atene ni sinsuwe kire kiyo ayo magiruwa yu mreni lage ni ito owani ngaliyo na wakwe otabo atu yisuwe yu mwete ni kuwa nyaka tush akasake mas umreni tukul nge majizi ya tele yin kiki ngeote oge tele nipo yongu kuwa nyishiku ngoma ngoma ngaliyo ngu tabo atu senyo kote mwe tas kwe yin tukul jwa ngu papu pangu tapasawe eje ki malel uweri amung kige gule nito ni kukarasta nyune ana metu lu barasta ñun da do te sta so man o gi malel amuni ko sa si jep ki ti mbi ti kai e ji ti bi ji tu ko gwiri si ji chu e nge ni le man ta dara la ga ke mo wa uno tan go le ne ni ti be si ji chu mo ita ne ago ti mi na ra vi lo ngo mara gi go amungi

Gole 30 no anwe Anine gile kando kando inso no kwege Kule janga kwa teri ngalege Enore tinoto gine chonjo sana Kule wege nga kwa kwa itiblit yot Kule wege nga kwa raswa jib kumone Ako giko giko le chiga pesa ya we Yanga ikaskorir mure no Okaski na mama wen sangu Okaski na mama wen sangu ne Agile yanga korir mure no ne kukurome Iko shirire kine kapisa ne Use Use nungunu kumite chita ise Nogu utip kwa tko elga anangi elga Isi anagi mandaye ngoto Ako koki lechi nyong kapisa Yan ipke mwa kapisa ne kapisa Kile kipaki negitinye Paki nongitinye Kule ki utuniti tetu bae

0: Kongoi mising neo kabisa. Ngasom boisiek kowek lainit, boisiek kowek lainit asikobit kewolu tebutik chon. Ngabakere kakituch dakikaisiek choto ke taman. Ak ila kityongon kotiech sait notok lenotok nebo kemboutab betutab raini kituch. Ak amang'u ale ngororop roninyi ngap akase maswali chechang. Ako ndaimukakse kora ondanyone boyot chakup eng olin bo Ndalat asikobit kotoretkei eng tebutik chon kakitebe kowole boisiek en oret notok nemie kot mising. Nebo ketesiet ko notok nebo Taj FM ako nitok ko tugetab Kalenjin. Aya safi sana ngoro arap rono en yon anan ko boyot Chakup akere arap rono kakoit lainit. Karibu sana arap rono.
1: Kongoi mising kateb murenonon kole kikiwal teta. Kimi en kasarta amwaunen yon kosirto boyot kienye kicheng'e kirgit ak kele kakitor makienye roryat. Kongosirto akine en chepyoso komakienye kirgit kienye roryat. To imuch kokingewole ko kikiwole komakuye any ale ngwany nekitor kiy nekikosirto ngwany ko ki boyot anan ki chepyoso
0: anan tos nakilenu kakararanit nitok anan ngo kakirgit kele ngu akeke sikename keswo ngeeni ake
1: komami ng'ala kobora kityo kokikirgit bora kityo kokikirgit kityo amu imuche kor kakiwil mara kimi ng'ala lakini ongen ale kokose tatun ngamamache ketokchin ko chepyosa nekikosirto anan kimuren ko kot koingen en kipsigis ko mara ingen maingen bichu angen ale maingen chechang kosirto boyon keenye kirgit ko ngosirto chepyosa keenye roryat kakikuyeke makoi menyoru is kokasirto chepyosa keeny kirgit kimi ele kiu kikisipi en kasibenyo ko ng'alek kou chon karas mi tine kame kou merebu katakoteb kole nyoru katar biik chomyosek ingele en kasartanyon ochosi kokimaketune kingekese kokikonye kocheng'u boyot chepyoset kimakechenge ingele chuchwaket komi tuke kebore chebuchechet kokimakebendi echek ng'alekab chebuchechet makibendi ng'alekab fikaet amakibendi suroit kikikere misto kingeolen boisiek kokicheng'un boisiek kokilelen kole kikere kole yon kisete kituni kamet kikisipi tikityotab kamet kele ine ngunywan kikisipi tikityot kong'eten elekibunu kenai kele bichu ii chepyosani kokiine chechwak meng'isien korik keseseni amu kit nekonu akobo abokora ko ng'alekab keseset inyoru chepyosa ikamanda chepyosa koingen ile muren komaiyoni kit neu non ko tugun cheinyoru abokora kobo inyoru chito kakorum chepyosenyin ko ki ng'alek cheu chonito so kikisipi tikityosi ikere okimami ng'alek chongen koingen ile arwetab ndaret kou elekitam komwoe biikcho kole maiyeng'e tuilel ko kikole arwetab ndaret ko arwetab ndaret kot ko kikeseseni kametet anan kikisipi tikityot ko kiukyon kooto koukyon ko kimakituni so amune karon ketun konyokonyone kora koik yoto sikere okimami ki chepyosok kikikere kikiboisien ng'alek oeng tekisto ak boisionik kimakekere suroit amu kiite boisiekcho kole niker suroit kokerkei ak miwek yon kemin en primary taban yon bute ng'etik akobendi ile kanikere kokararan komakere ne ake so kikikere misto kole kakimwoen kele aya inye isomesoni lakwenyun iwe kakonin ng'o isomesondoi ano lakwet kotom kokonin nebo abare kanye kosomesonu nebo sikoron ibemutu any en yunito ikonin ng'o isomesan kononiton nekakimwoe kityo keng'alal konibuch ng'alek alak amun ongen ale mi ng'alek ako mi biik chemakakitilda ako mi boisiek cholain ko ndataisiptoichosi chosik inyokenam karon kita ele kakibakaken komaya siketar akoboiboenchi biik walutikyok, mi biik boyot, mi tebutikyok en ole mara tomo awolu. Ko nda amun akere en kasarta, nda koron kitakeketchikee siketar ng'alechoton akikoi biik ng'alek kou eleu, ko kararan.
0: Ai, mi tesusi yuban alelenene.
2: Kalei arap rur.
1: Ya susi.
2: Ani boisiek chekarekut biik.
1: Le chekalia.
2: Chekarekut biik chemekotebe kii, yani kakirukwa koechi, so ilele ni.
1: Ikere ii susi.
2: Yo.
1: Kinyon kaitu kong'ung chepyoso, kokakoet chepyoso kong'ung, ko kiiutien, kot ko kimi chorweng'ung nekiba kobo, ko kiiutien noton. Ako inyoru chepyosok chekibo keny, okot kingoba boisiek kole kibo Ndaika, ko kibendi kenyisiek somok, anan koba olimbo Pama, ole kakibar kak Germanisiek, ko kibendi ot kenyisiek mut, ako kingoitu, ko kiribo chepyoset kou noton. Lakini raini, hey!
0: Congoy,
1: ko kiatesoman en kalewenoik tisab.
0: Ehe.
1: Nan kilelen mami ra boyot, sikoriweke, sikorinyom kawa safari.
0: Ehe.
1: Ko kielewa anye chepyoso chuo muti, ko chombare mami ra boyot kawa safari, si nyom.
2: Ehe, kele kalewenoik atanye?
1: Mi kitabutab kalewenoik.
0: Kongoi mising neo. Aya, amete konye in boyot in Chagop ngolimbo Ndalat.
3: Akasim komye Josi akamwachine chorwenyu kongoi arap Ronok.
0: Ehe, mitei ng'alek chematinyin arap Ronok nyocho amangu ale kakeip chito ngot akinye ku nebo in ya katuiyo beek eng nyasutiet anan ajali. Ako kamite chi kora nekati ng'alekab bakuleiwek, alet cheng'e sikong'et in bakuleiwek.
3: Woi ng'olion nebo tai, ko kamwa chi kole kibar chi chepyoset kotonaton, ngu kole kiyai korotikuk. Kalo kotom kenam chichoto, maybe akoi ra anan ne.
0: Kekale kitorokan kotom kenam, ako cham kelen korotikab chi kowegun.
3: Amache amwa ane ale ng'oliondono komuch kokikas chicho kityo kole kikiye korotik, lakini makoi ton chito tatya kong'et tatya koye korotik. Mangen ale chito neune noto. Imuch kikokas chichoto kityo kakamwa kunot. Lakini chichoto komelen ile kiwo koloit, melen oo ingen biikwak. Ako much sine kokiwo emet ake betusiek chematia, kowekse chichoto akenome. Kiyai kora rumisiet, neya. Kimwoe kityo kelen eng kebeberata muko kwondonyi, ko melen kibose ko bororietab kwondonyin. Lakini nye kirote chichot kekire kong. Ngoliot ake, konakole chi kang'etyo chit, kang'etyo bakule kwe kora be chepyoset bakule, kole une. Ki bakule ke konyitikep bakule, ko chito nekikope luke tuwai kumakilelchin. Amu kwanda bakule nengung kopo muru. Ki konyiti bichoto ak ki konyiti lagokwa. Mangen chuto chu ale atebetab chito ne mangen ale bo bororietab kolenjinit maakse ng'alek cheu choto amachamtaat singot komi chi nekitwo ng'alek cheu choto ki komakas nguno kole mabo iman ng'olio neu notok. Kale chito ake Ezekiel anan Ezekiel Siwa ale kaboibochi tetutiet ale kiryepkee biik eng oret amakibasta, kale kolion. Kurikipke bingore kumi chito nekokirikipe kainjane nekobunu aidha nekobunu eunye anan kokobunu ne kekure nguno chito nekobune pikipikit
0: ako kokirikipe ako komi eunye
3: ko agenge man agenge ngike ngome chito agenge ngelyo korikip karit ko chito nekorumis ko chito nekokwerie karit kose chito nekokwerie karit akot agondo kalelge kokowendi ngeunye kokokwo sobondo sobondo kosir karit so akoi kopas kose nderepoindet atya kianyiny karit lakini chito neko nderepoindet nekokweriei amun in kong'otit karit nguno kong'otit ng'otitab chito nekobo karit kionyinyi kenam nderepoindet ningopare ng'otit chito ko ine nebosei koboto konwa aketis karit aketis chito kora nito nekorumis ne nderepoindet murebu kale kale muy kotup chito tugukab chito besenetab rabinik anan ko tuga imeche kelechi biik ngomeche koistoeke ngokisto aketugul ong'any kiy aketugul metup chi kiy nebo chi ako ngimeche ikoite chi kiy cheng baoryat yeiyoe kiy aketugul cheng chitab aeng siyai tuguk chetogu simoekinye kiy kale isomesoni ki lakwa ak tun koesyo chito nguno ngemwa nguno kale ibu chong'indo rumisyosyek chechang kokeposomesan kijanaiyat ake lakwetab chito koetun kakoesyo kolacha makoinye kotoi kurumis amache amwa ale ngonet chitugul lakwenyi melen ko ngiyokte lakweng'ung kokakilechi kijanaiyat amurebu konetis ngonet sikindet ake tugul lakwenyi akosup konai kole miano lakwenyu kaimutik chechang chekikobwa ko amu kakimete lagok koba ipkonyor lakwet chito nekilen mpango wa kando atya kosomesan iman mokorakiat nemacham nyokosoman ako nino ninyi kosomesani komacham kosoman ndesupi komasomani ng'olio ni kobo let chito kole kikiwal en ale kisirto chi akenam teta nekotokienye kewal mitei eng bororietab kolenjin ngosirto chi ne muren keenye kwanza murenik chebo kenyisiek artam ak mut akonyo ng'ony ngele artam inye mising akonyo ng'ony keenye kirgit eng muren nekakoit kenyisiechot ko chepyoset neos anan chepyoset nekakoet keng'obe ikwokit ng'obe teta ikwokit eng chepyoset nekakoet boyot nekakoet nekakosir kenyisiek konom kwo tai ko keenye yeito ko chetibik keenye roryat ako ngobet roryat kecheng'ei eng kimasta nekobo chepyosok kimuchi kecheng'en akot ndakakinyor teta ake keeny ikwokit nebo kechir kou noto murenik nebo muren nguno ngobet kirgit akenyor teta ake nemanai chi kakikere keenye mengit aikas kounoto no ngebeberwek tugul yani kiribei ngobet agenge ake kekinde boisiek kole choptoi ko kikiribe ng'oliondonoto kounoto kong'ete akot akoi rani ngeng'ololi kounoto ngolinyo akongen ale kakomwarab rono komie so ko kikiribei atebosiekab bororietab kolenjin melen kikometo kolenjin atebenwa kenu chicho ikere koloboti kityo kolen mongen cho mokingen cho chicho len mongen chicho ko chito nemamoche konai kiy chicho len mongenmamoche kanai komamoche konai iman amu yengyinge betotin kargee nguno ng'oliondonoto ak chito nekikomu lakwetab chito ndamwa noto neke sikituge akomut kijanaiyang'ung lakwetab chito ako ii sikindet amaichame bibartegei amaiwe koito ang'eit ng'alek cheuen
4: ndakilin kait kuru nea ngayin ngalek yu uen yu waji le kyo ene
0: ehe
4: tuus kuma ingin nile tuus kuma ingin ngme tingu ngile ya atabene uno tamane petu seku kongi babuwa bintu kongi lelki polisionit keke kwa aram nyo nitungu kiri nyuru talia babi tungu koka in ngale
0: ehe kwa
4: atko nye kumimiki
0: so ngelel natit
4: kalia ko bitugu kegi goitoi poka ko inmet a wome meje yai ngone berber
0: mhm
4: kubor ge bilin gi to gitor ti to no bitu ko zirto ana ge bor ge bilin gi gondo ne
0: mhm
4: no kubu kitane uno tane bi bor ge ta pole yine a go to ma yai ngalege mande go uno pixu mo ka go tar go to no bala ko ta bi
0: asi
4: o te bi go mi
0: mhm
4: Metinggil nanti, paning gilil nanti tu, bisa selaku etap itu. Ini nyonun doh nunggu itu ni ni deh.
0: Ehe.
4: Tapi kok kahai ngalir, pihak sama sih. Tapi ni tebel lagi nyonun doh nunggu itu ni.
0: Mhm.
4: Kok gigi itu cakap tebel, nasi sama.
0: Anggi cakap, bayar cakap.
4: Woi.
0: Anan tamu kangen. Aye, kano kape netwang nengu?
4: Ibu,
0: ehe,
4: kape tu?
0: Aya, kau inyo.
4: Netai kape sah? Netai, kau gimbo ngomu kita laku eta kita ibu tu ni.
0: Mhm.
4: Mami kompromis ibu tu ni ibu kiji laku eta ibu tu.
0: Mhm.
4: Kau ngulang kiji ibu tu, kau ngalian nengu tu not kau inye ibu kau itu, mami ngalegalake.
0: Mhm.
4: Lagi ngan ni? Rahan nunggu muti put. Aku tetap laku etabi ni nyisir taman ke nyisir mung. Ipko itar gisir kiri kau itar laku etabi laku et kiri kiri muti lagu kaji. Kaji kaya buka kau itar lenyi. Kau kaya gini nunggu nunggu sep sepion. Aku kau mau nyuruh nasi konye. Inyu inyu kau kau kau kaya mau kau itar laku et nyuruh laku nunggu ini. Kau ya nunggu ini no. So atebi le summit usir tol awa me jamo yi ya gato le go se ke tsion e ta ke mo le jin but ko ya ga ngem bjo mangu gorun a ge nam bigi bigi ta ke bjo se a go mo ai tol a ge bwa go to o no ko go e o ki to ku ku ta ge ngo ta
0: ehe
4: ti ga boru ri ta pole ji go me to le ngi tu ji go ti nge mwa
0: ehe
4: a go ti ta kole ji na go ndo me ti ni teta Tai goi we, kulinyo ke ngala.
0: Tai kat kabi aru.
4: Kimi sete. Tai goi aru, kimi sete kongete.
0: Mhm.
4: Agni cicing ke lili ni tani ni ngain ngale. Kulo jem boi si, ojem biki ni we ti. Tanya ke ti no goi ngel tu ke si ai.
0: Ehe.
4: Ya ne. Ya ne, paling ngel no ti. Aku ngot ko magumai
0: josi. Ehe.
4: Ngoni moi goro bojota gane moi.
0: Ehe.
4: Pate ge moji.
0: Una
4: te konge ti to meti ngale ki u to na gago ga sere ti ni.
0: Mhm.
4: Ko sop konge te motai engai na ta ki so opwo.
0: Amen.
4: Aku goro josi go tiai go josi. Abu nyoba.
0: Una ta.
4: Agi go nyit la kwen gi go motueri ngu. Imagine.
0: Mhm.
4: Ana le me je sabon.
0: Una ta.
4: Ko ngoji je me je sabon.
0: Ehe.
4: So ga ngale kyo te go gili titi che go ko kar ga ita tu bai. Asa go nai bi gora go le. Ke me jo te bi ne kara. Ndu ri ge ta ko le ngi ma de me jo go re.
0: Ko ngai.
4: Bot ko me ji ne me je go te mo lyong ga ke. Ama jo go namba.
0: Mhm.
4: Namba jo bai sai ya go 07
0: 2-2-9-41-243
4: 8-69-104
5: 8 69 104
0: mhm
5: ngakho nje